tuliki nguma buirire na ndumwa nyichiri olubatiso luguma lwirulusha malolo na nyirindirire erisuba ryabahulire nobuyingo bweberemo ebekandisha sa amen.

0: Kunde enguangua ekaheka motak amavi halwe na mavi kaheka amavi uheza na viari na mepi enguangu kavu ya sendi viusi nario ibwa omutuba mura keria mukara mbera bana kongo omuirane mutuba kusangwa tukave suvamo omumanya wa kanyira chikara kitwa hulo mumuyira Urebetse kunuba kayira lakini hitwa simu yiranga bya ngabya sosiria ati ngabya musungu kutse ngabya mu kiriki kutse ngabya eki nari hatre ikwa simu bya kumuyira simu murambarere ko ngwangwa kusangwa hanangabanya elubwe yabina hambirire ekuria ebekuka ko kitwe kyelubwe lakini aho wabere yerayi ambuko yabiri ikatwe kesho ngwangwa Naberenga bulanga wabiruka twala mabweko haji
1: washinja nibo ambo omuntu bashale mpere ko kongwangu kwa maululuwe akuchiwe timbiro kuchipa che luwe ovale mudukuri na rewe na ndo send bya katondo wol tukandikanya okumuyira tukale bola na mere bo muyali wangale bola abire kale bola nerumuhika omuswangungu omusombi amashamwita erilabere megulu omuyira abere labo mumakwiti abere labo mu omobeke bikalakalire kandi byashakalaka kwa mabiye tukomolo omuharabu mwaka hikeno mwakaendayo omuyira
0: yukwe omwirongo
1: Erikano kocheka mwaka kamutunga ngoko tukatunga emission nene okona nyu molo so akandi atikali abokoyo shanga hekabu inabasara kwa mabere kwa shala bakahol nya mabela ayo ni makwiti omugololia omo harabo omo merebul yamacha sumubeleji umubeleji inena uti ebilo ibakwa mukom ebilo makumi munane nerio akaiko kuchiboi amene alimu bilo ngisebanuka bilo ikumi bakandirundia mabwe we bilo makumi saba nerio kuchiboya ibonire ku bilo makumi munane
0: aba heti bana matali bana matali kwesho nyu
1: ni makwiti ebyo wo makwiti ni wambo omuyira abrilolo okobya kumba na wala ngire mushakulu wakumba kame mabondo mwao pamuli bya kumba nebe ebikana kali kuze byane bya kumba
0: abya kumba enashi edino kumba ejete mwete ka kumba kunde hole temera chwe
1: eri bya kumba
0: eh bya kumba ambu twabere lo ko bya kumba
1: ah ne bya kumba busere bya kumba ehe nerio umwira kala bomobeke byo munabwira amashayika mwe ekitsebu ebende bihanda bya masera ekitula ekalengera eruba yomocho butino ewe etribunale ya wo si kere oko mwami winyu yamahwe chaganda tukaba tutama ndambo shambre foren ambutripe grande stase kurda pele kasasio neri obushobone buhanya kalangiranga ngakatambe nibuhanya bomobuhanya bukale tukalebula nerio tulembererio kongwangwa twe bayira bomobombo bayira bandi bari kwamba mbano ye kongo omokongo muri behanda benene ko 8 na 15 nerio muirane mumoko be handa 8 4 splide 4 sasenga 3b nerio umuyiri ni amomoko katresa sengandi eyo nirumuyira ende handa yushi eyi kale yamu yamu sweret uyu atro le renya enya volerana atro le renya homokongo nibusana nake ah bakashimako bat omutu owali mwe bibumo efuka eri mwe bibumo kuta amabya mutu wa wandimo mutimo oli mwe bibumo
0: waka usawa kwa ma
1: ama kwe esho nyangwindi na ruka ikaho akalalisa ariko veronda besa besa ondi akalaba arina ine usamu iri batina matiro ya muchiwu niri tete handa chumuyira tete ka usawa kwa magwe okonda mbishushi na leno bane mutrekania na mabo busana echa munagwira tukandi atu shia ipokania kuchoko monje echa munagwira kaina mibya merebulwe bakolo mu historia jabre la bikolo mu historia nerio tukale bola tudemberere oko kwangwa tudemberere oko kwangwa tata
0: nari omuyira omuyira sia tomeno omuyira sia shibwe kande ne moyera hechi kare kini ya moyera omuyira leno amabiye muyia elubumbashi enu kendi yeho mu ali kisungu wamabiye mu wamabiye mu mukisengani mwiyi enu kendi ya aho mu ali kisungu kendi ya eduk okendi ya hana byali akagulia bini abere yale mabye ko cheo eye kusangwa ne muyira ne moyera ai akayere bendu
1: washinja
0: ni munyamishiri kusangwa mishiri yiri omuboga
1: no
0: na wo muyira eyo tunien ere muboga munene ko handa
1: ko kina cheti omuyira ne moyera neroka bya muyira ni akwamirire umuyahudi ne kamba liko ku muyahudi nenyanga utene ne kam ne mo ne kamber koko chanda cho chahanje ko kamber tukalero omanya omanya mumbere mbere yon tubaira cho kamber ne omwe semesha hanje yuka shamya te kamber yoyu na kambale yoyu
0: simba ibu yohanje eye omano yuka buandreke yakahola mu kamber
1: ene
0: kusangwa iyo dawidi akabetabala ini ndungo abo kambere banaye
1: aha
0: nare kunde nebegalagala bakatamera bakafutero bakera bande mwende omwanuri muri ori haberia hikao ambu enje wa nyamwanga tairo ko kwa mauta njo hacha kana kat namo bane tumwire kwa mauta
1: otia
0: nare ama bya mwire kwa mauta ama uta malumire lakini ni haberia akaganero machesia
1: otia
0: nario chikale kina kuburanite iyo nyamwanga sya tsomena kambera atsomena namo bane tumwire kwa mauta
1: otia
0: nario ama bya mwire kwa mauta ama uta malumire lakini ni haberia akaganero machesia
1: otia
0: nario chikale kina kuburanite iyo nyamwanga sya tsomena kambera atsomenyo mutandia ko bwenge ebya muretera ebitya bitya nario akabwa kusango pole kindu umwira akabwa kumbi ni amenyo pole kindu ngachi ngachi se sireche
1: otia
0: ngachi rimu na ndundi ya nari chikale kumuyira munabwire wasungeni abaregenda patsa pat na umuyira eche somo cha bara chasa nari basungu bamiyi etuna gutyo ko chisomo nari eche kumacho tutabya tuwiteko ini Yesu Kristo ari retu namuri simburi yewe omwaka okomwaka etuka kere mburi yo mukira tutya mbuni mburi yande ya nyamuhanga nari nje wache som ende yo enyamuhanga yo yaberesha butwa mu mundu abere aberekerwa nari mumulige nari mukende sherukere lutu kusangwa kumugira no mushungishye rya ikena ini na simbiyeni ini na sinyamuhanga kwali mbiyeni
1: ote
0: ati nyamuhanga ni mbiyeni yuka tutimira yemiyisa
1: embula
0: ya wambu nyamuhanga yo no amatu amatu muyisa ebyali abekendi era
1: ote
0: nari ambotole mechirembo nario kumuyira chikara kimya tsuru no muyahudi chikara umuyisiraeli chikara kimya tsuru kusangwa naye asakene no munyembiyeni
1: ote ye omogwe kanane omanyi kucha chendo cheuma ba kandeno abasha kulo babere jisega sega omubyaganda ngabanyite abasha kulo bache nawote ahirikala bakaholo bakaholo kremere bol bawete ni isamenje bawete ni isamenje kundu konde tukale bola tukalebolera kandi sebeja beja byeno byo tukanalabe omo byanda muyo tukakumakuma simanga myane sabikire mo chaganda tukahikamu nga tuli buwami e tukakumakuma emyatsi ye yikashalaba hano homo chaganda momere bulomo ha niryo tukalebolera abayira bali cheto tusino tuli kihanda cheuma omubuhi obwebe handa ebende behanda ebyo byabirira yehewula byeriwata itwese tuute ndeko nelubula ndino
0: ambukwe na yesu nenda
1: na yesu nenda niryo okwikanganya omwanya wetu okwikangana n'omwanya wetu oho wetu twamite bwatuno omo mikolere emikolere mibuya tukatsemesha hanje kikandireka ine anashaka akatulata omwanya oho ekitumbi kyenyu kyeki mikali aho wenyuha na muna mulangira amahunga mangahe owakatula bako erindirihungiryasa mwamaminya eribwambu erihunga nga niki eriakyeruka nerindirie eritsuka kerakera ne mahunga mahunga hanje
0: katukahumbi
1: omundu mweru mweru aberiehika eno anuma mukanywa kuti anuma muyalabo ndia ne muharabu abini mwiti hamashasumubeleshi yono undi mwiti kusana mwashepiromoka pundio ndiko makabyo makalendero mokongo yukabyanze bihanda eye mwakasombola kihanda kyewuma ne mwakanashiribwa kona kambaleka kucho nao kyanda mwakabati echangana toka erihulikirana nakyo kyemuyira ekihanda kyomuyira mwakabati angana hulikirana nakyo mwakalebaye bangagendania ekyo nimo kikabaneka omukasa yimwerya abaluba abokisekedi mwakabya neri mwakabya katubisa neri okundi hanje ne tata wetu mwakakatuma ebindu ebiwitire akagala ebyo bandi batawitire amatuletera ekiyiro ekikawula mbuyo itabi ica ecaga
0: bambu bakawusa mbu ehyo hekendiahekarero kwibamatuha omukene
1: bamakituha omukene ekiyiro byamakanyale nomokongo naho emiwulu ihombere ikine zaire ekiwitire bibuthe bibiri ekinzasa nebuthembo yo ikabaneka ebiyiro eitabe ebyobuleme nyomubalu baleta hano hamatholera ehabya obuleme ne ebiyiro ebyo ebikaendera ebikabya kola muprograme niwambu ikabya mubiri muwuma malekania mawuma ekibele ekibrisele nekyo kinzasa nekyo itabe kyebuthende
0: nakunw erinariako ririwoma byahulari kunoko brusele nerya basiakulu nabakekulu bakambwa brusera ngaye brusera ngaye brusele ikwakuno kandi ambu nomakyubo muni omulimu wobuteke mwasiabaneka kuno ambu ekongo yemunabwire kongo yasika niwambu ekongo yemunabwire kuno koyitukire kyamara kiwalangira obuteke buswire kuno nabatsambatsambya babakaleka kuno nga kwabirihinduka
1: kukatambukira okuhinduka kukatambukira okuhinduka kundi abakabwa ekifrance bakati emal necessaire omo bwambu abatsambya abanyuyanyuya bamahamba omuyi wethu omunene wengoma nindi abanyangoma babirihamira buthembo nimbene neryo emibiri iro ndikabya erya eyosikandi byahayi ebuthembo nimbene
0: nekyihu ekyibuga ekyiriswiri nene kyikendi byeno
1: kyabiri byebeni babirikitsuka emavivi
0: noka kyabihe kyatasunga egoma
1: yokyibanzaegoma yokyibanza emavivi yabiri bya aeroport international nimirebulu ebutembo engolo yikandibya ekyibuga kyinene ekyomuwuli mwingu ekyomupira ongolo abakatsuka kyikomo mukara watukaruka
0: omo musya wawe muhali
1: omo musya wawe mwaho eri wakandi kuha engoko kaya ukatsimbahirwa erimbere
0: waleta yolubu
1: okwa mukara watukarukira kuli
0: kyamareka nomunyamusyene niyo syahirahe soko
1: otya neri bakandibiri ebiri anehiyirahe enoka enoka ikasweka mbala bakandira bakutamwa tembo nimase muli wokururu uturu bakirayo bakabirayo ehiyirahe enoka ehyoshi ngoko engoma

0: Engulumbu ya yomwami wetu Yesu Kristu kwayasakawa na Matayo.
1: Usikivawe mwami.
0: Matayo chihande eki amakumi abiri eryoka mulondo mumbere eriyalindire okweri kumi na ndatu. Okobirwa ebyo Yesu mwagusira abalembi abiwe bomukyono. Obwami bwerubula bulingene n'omunye nyumba oyuwatsinduka okwibukirya abahingi b'omu mizabibu yewe. Mwasohana n'abahingi okudenari nguma oko musibo, neryo mwatuma abo omu mizabibu yewe. Abaryahuluka hakuhi n'endambi ya kasatu mwalangira abandi ibanimene omu muhana mubuyira, n'abo mwaburabwa ati ninyumuwende omu mizabibu ngande bahe bitorere. Neryo mubaloryayo kandi mwasyahuluka hakuhi n'endambi y'endatu neyo mwenda ikwane muyira atya. Mwasyahuluka oko ndambi y'erikumi na nguma mwiya abandi ibanimene, neryo mwaburabwa ati busanaki mwimene hano musibo bwosi butira mubiri? Mwamuburaba ati kundi sihetabya ukatuhingaya. Mwaburabwa ati ninyumugende omu mizabibu. Bwabere bwahika igolo omwenye mizabibu eni abwira omwimaniri wiwate oberekeri abahingi neri habo obuhingi ukasuka okubanyumanyuma nerihindira okobambere. Abahika oko ndambi y'erikumi na nguma babere basa mubahamba denari ngima obuli mundu. Abambere babere bahika mubalengekania nga bakande habwa nyingi kulaba, neryo n'abo mubahabwa denari nguma obuli mundu. Babere bahabwayo mubayirungumula oko munye nyumba bati abanyumanyuma aba mubakakola oko ndambi nguma nyesa, neryo wamalingirirani abo nitwe tulyaheka bulito bomusibo nangarayo mwese. Nikwa abaryasubirya omuma wakubo inyebugwa ati tahie sinditakulimia mudatahulekerana nage oko denari nguma kwe heke yagu noriwende nyanzire eriha omunyumanyuma oyu ngawe. Naho sinzingene ebisohe bindu byage ngukunyiso ndire kuse eriso ryawo niribi kundigenyere muwenge abanyuma kubakandisyabya batu abambere n'abambere banyuma. Tukangatirye ngulumbuya
1: Kristu uhalambawe.
0: Ngukutuma byuwa engulumbuya tuminye eryogwayo kumbe itwasuba oko mugulu owekihanda kisombolwa owa bayahudi ewabo oko mugulu wa Yesu Kristu iukabya wamabya muhingi wamahabwa mubiri owakandibuga omusibo muguma ekihugho kyosi ichikabi chinasi, oyoka havuga omusiba muguma, wakare hawa edenari nguma. Amama sakoma wirire, edenari kana hula wamuri ndirina, eka hula wamodarakema. Oyoka tumika okomusibo, akahaba wadarakema. Nero mundu, ama kutumikira okomusibo, ukatendemu hedarakema, ama kutwala eire eche anda, eche kaso ha kivinywa, iba kande kutweba ambu wabili murimia. Iba kande kusaba ambu, leto lere, uwa beriria, umuhe edenari. Nero kwa vikaso ha wabiria. Iba masako wano, wakabi retua, oyuka retago, aka letrawa bakwenda ni Kristo yuwe na wenda. Mwahika omache wocha ba Yahudi, utiribu ambo ije yuwabi ya mundu oyuka vira abandu koba ngaba kasoha. Kia vya okuba sohi, ibua okuwa wisi ya ba kwenda vo nyamuhanganga kakolate, mwa yenda omucha, waka kana ya oko muhinji, noko vandu, vabe kola mubiri, oko musibo, iba hembwa. Kristo ama kanjia eri hemba, kore kakwama omwenye vendu, oyulia kuha omubiri. Nalyo itu wangana buwatu te, Kristo ngare twala wa, eyire, aba kaso hivinywa, ewa ba Yahudi. Nga mwa mtuweba, na wamba, ndo emebele ya usi ata kwa mechire. Kariyo wabili limiabo, nari uvelela ye. Kristo akabe usa omuti oyu, woko va kwenda bewe, ini anasi, echa kaso nyo uisia. Nacho neche umajesa. Akaso sikana ya ayo watu hangeka ngomu hinji. Ngomu omwenye ebendo. Omwenye ava hinji. Nero, ini akanja. Omana mamu sasikanya ngomwenye ava hinji. Ini akanja. Eje, tuwa mamu korera. Kundiye ni nyamuhanga. Emi kolega yewe, siye ya bandu. Emi lungo kobe liyo moche hongo. Evi usinibiwe yu muhenjiti wabio. Nerungo kobe, kwane muhenjiti wabio. Kwanga na kolesi yatia. Omobu yu andabuwe bosi. Ere gabira bandu, vokobe liyo moche hongo. Akakanga yate. Ebe yo mochi huo, ebi bati mbireko, nwabu ingo wenyunyube nebe ubu usi, ninche mkulu wabo. Nero mama sonda, liwa mte, mose abia nwabu ingo ubu wene, isi mwabia moke manera okumarengi kani inyu. Imwa sonda ikania, ye nyamuhanga, iye ngakako late. Imwa sonda ikanya, elihika okome kolele yewe. Utera, okome kolele yenyu. Embere siwe, abanduvo usiko wanyuma kehogo, vale maululengolo wuma. Ere habobo yingo, akahabobo, okomwenge wewe. Siare habobo, kunde mwakamu kolele kirebe. Obo yingobo usini wewe, ebinduvi usini wewe. Akakola mubyo, omobu yanda wewe, ibu nyane musondekani vilo vyosi, ere tukolera echevoya. Nibu ambo, omobu ingobo tuvosi, tumenye kumbe etu agemera, okumalingi kanya awanya muhanga. Oyo waha ba wende nari nguma, oyo waha ba wende nari nguma. ibo banalenge kye nyambo obulito bali alabamo no enkara iyo mwese eyo bali asebamo koyi re nobulito kwene iye nyamuhangate siale kuha kirimo kye woma ekyo boyengo kutsebere mwikumi yo boyengo busana usingene akakuha busana nobwenge bwewe eri ilungumula kunde abali akola munda mbinge bamahabwanga busi ikalu yakangania ngatupima yaye nyamuhanga ngale na deni yetu iye siale na deni yetu akatuhoko bwenge bwewe naho siale tuha ngakatuliha ngale netu deni tukwandi sabaye nyamuhanga tutu atu uwisaye bilo byosi obwengo bwetu twakola mubo tutunye musondekania ebilo byosi iye ngakasonda kuyenge yalaba mwa kutukanirya okolwanzo nero nolwanzo lutunesi kwakahika nokubwate twanze ngoko tuyanzire twanze abande kanihika nokubwate etwanzanibya ne nesyonzihu syetu ebyo syabe wamalingikania wanyamuhanga etwangana kubira buhaka tu inzihu syanganzwa naiye akebwate olulengo lweryanza lolo Yesu atuholera okwa musalaba lero akatuwanyira omo bwenge bwiwo kandi saba nyamuhanga eryo obwo ebiro byosi ngakasondaki nero mutu emikolere yetu emuyalungukala kiryareka ye pauli naye omulwa bakaseba na ba filipi niyo nzirebo kutsibu naye mukaunia kenjabo ati twangabyaho twangahola ebyo sibigemere okwa nyamuhanga ibwa nyina sinyo banyafilipe komuno nzira muto kumbe enabyaho osana nere bakolera kyebyo kyesibwa kyete ye pauli abyo nzira banyafilipe bokutsebu nabo bukaha nabo ate obuyingo bwosi bulire ku Kristo nibwambo twamasondere bya nobuyengo etwakwama ye Kristo na Isaya ye mwakahana ngoko birie bugawa omongulu mboya akaberekera ekihanda kisombolwa ekiri omubukobe abyekyanga basabula ekyanga bakori hakuhi na nyamuhanga okondeke yore Yesu bako nibwambo erekwama ebyo nyamuhanga akaitutate kumbe tukwame tusabe eribya nomutima owere Yesu bako eribya nomutima oweriitambia omolwanto lwa nyamuhanga butsira ngatusingene naho tunasi kone mugenge nobwenge buwe nibunjikunga
1: okolina lya tata nerya mugala nerya mutima mubuirire amen.